0: ti o menu masem
1: ya me sa ko ti ada se bi
0: ya ko ti ada se bi na ma fo mo so o kese nyam di 2 million won den
1: a
0: she men sa ntimi ni pa 15
1: 15
0: ay kasa
1: cash
0: na me no mo kese wi ade ya ko ti ada se e di ni pa na fere ba so sisi amefa no na ma ye hwe hwe mu ni bi ayere
1: e
0: di ama no ti number no omo nye 0242 0242 83 83 95 94 14 0242 0242 83 83 95 94 14
2: hello
0: ma oneso ka kra te sei ye de yesu aso kasa wa yi o ti program no
2: ah
0: obi ayade bi etia wo e fa wa pom den ho ah obi ayade bi etia ma woni mre na behumi anopai na me hunu we eni suade hun sei fi sa mre ko nyina yare ye bede ne ho adi woni nipa bi
1: kaish
0: na me hu ye na nipa ne sa na wona ase anua na okoye sa de tia wo e wale kasa chemse na sa wa pom den samunye na mu sa de na so uti
1: hey,
0: na ma mo sa aso wa koma na afi di afra ba wo nipa bi anyina
1: Jesus
0: na eware kasa chemse ni trimu ye fita ai so fu do no me kasa ye eware se ni trimu ye fita but obonefo no e tata na pomoden ana me se hunu wo yikirimu se wo ye nipa bi nso a eware be pega na wo aware mu but o nipa mako miensa
1: nipa miensa
0: a ye sunsuma de nso aka che no kra se o mo mpene ma ne tena wale aso nka wie enti bo ba me sa ya kwankira dane ade bi and yes, I'm money ya wali mu asumdwie. Omo mane nya wali mu anije. So fo, sunsun masem, ye toso mi ensa. Eware sa yi kire me se, oyo bi nsu asika nsu ntimi ntana ensa. Sika bi aba nsa ma na ye den. Ahye.
1: Si
0: meka ni nyina bom, na ma ya ama na no pai. Na eware nya kopo afa me so ama na sire bi. Oba uti de eware fam so ka kire wono.
2: Chan.
0: E te sei.
2: Ka kire wono sana.
0: Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Ano pai bo modern sa onu mba be sha o man ponten wate. I rather from so we was a signing in that year. So for the Akanian Sobeba,
1: I was trying
0: to make an idea to I don't see a baby.
1: Only that
0: way, moon man, what you say to Uber Wundia was away. Hello? Hello? One on your radio to say? To say?
3: Hello?
0: Up any to say? Up any to say? Yeah, they used to ask. Now, Casaway?
3: I saw Casawan to
0: her. Oh, now, what's your program, no dear? Dia na ekwaso wa ni agye awon so fre.
3: Adan se dia ni na na ni agye ho papa.
0: Wow.
3: Ni na ko kon dia ma wa udu ye man ma ni agye ho.
0: Jesus, aso den nyina ye rade dia. Opane wuti mi dia.
3: Ah,
0: obe nyina che wai, kwatenten de wanim. Obe nyina che pa, but e wari ka kire me se me nu hia, me nya kwankire emireke ade bi a omopese omode hawa eye eni. Problem. On pese omo ha nani kusia. Sa na urade yi kire mi. Ha nani. Ana so won hwe yi ana wan fe dream nani so.
1: E dream nani so.
0: Yes, ana won hwe yi ana ya anye aweni wan so ama no.
1: Cash.
0: Awehwe eduru wo. Debi. Spiritually no urade bie mani ma mi hu se o problem e won icing. And ti won oba medical you breaking e won nani kusia so ama.
1: Jesus.
0: Ana so fo de to sumienu. Urade so yi kire mi ne se wo ye obi nso a in the spiritual medical ka so bi nyina che. Aha, but adia and then they press also pass so yeah ne kutuju ah ni mi nu nyina ho ah e wo ma na e ya fraba
1: nsisi
0: kai ah but o yobi a ni trimu ye fita e yesa nko me kunu dalala ni trimu ye fita ana wo ye papa nso me nipa na e de bonne
1: etu ya ni ka kai
0: ah sana ono ne de ne ti ana o yobi nso a de abi ka sana ti ho
1: e se o ma ono nsi
0: o ma no kura nsi o o so o mama ehun die
1: e cross
3: kura ni
0: problem
3: ha mi an mani
0: Jesus
3: let me part here ni ni e juma da
0: sa
3: itmi an after reading that be an additional area gratitude dear friend brother katagatna let me hu
0: Jesus jase ma me kan sa na ni nyina te
3: ye
0: Jesus aso me kan sa na te ye
3: aye no kura papa
0: Uni
3: ya ba kwa kwese 42 years ni oba wa wonwati wa ntwa yisi. Ise bre oba ya tin ye ni ese nimo dikeremi.
0: Jesus.
3: Ebra wo kun.
0: Oh. Nti wani ni sabe bebe na te.
3: So bi ani. Just mi jom sa pa mi ye. Ba ya tu ego mi ye papa bi o.
0: Dawe. Me eno ne kurekura
3: wo. Uni ya kwese 42 years ni.
0: Eno ne
3: ko bi ma ye.
0: Eno ne kurekura wo. O papa ye ni ne kurekura wo. O papa na se last year se nko mo masru wa koma panti anya adwuma
3: anu kwa
0: so ati ase nti mesrew anu pa mi hiawo e wo maso ifio me kire wa de bia mo wa ye ni nyina be kwate
3: okase
0: me hwe ni manu pa

0: papa person no so said na mother roma oba wako awo so dana wawo no itimi kasa sukasa e die ntia utimi kasa utimi bridi ana e mo from who kwati me bie kasa e timpeni foot me show bo wo ban ye bo 3 4 days ye tete phone kwad no mutimi nyo bi mane e hwe wo ankasa sa wo nkasa wo nante kase wo ko woni te se eniamma emfa bibi fofo sa amlo sa na sa ko fra no mko sa tutu treatment ye because oto no adane ma ho enso nya nto ko na suso e yiri mu pie eti wo ba no na medi ni wo
1: ya size 105.9
0: wanya ni no kwa se ko ma ne sa chance ni ko do 2 years no se ni ku no wo sa tutu treatment ba wo se be ma ne ne dampa so a me ka so ba ne ka wubi because wo ba woni abre na wo hunu sa be ma so ko sa wo ka wubi on se ko poka ni se Mamma, na ya was so boafo. It's a carousel or what do you name? I saw for me brie or one, and Madaruma. Blow or more bread, a be or my yerenum. I saw for a baby wagana ha, or more ministry, and cosso, a fine sabby, a binum, a yer my yerenum. Etcher say, I wore a very force of mammy before you awa, or more sanyama. Mammy was sanyama. Yamid do a becano, be in a free home. Nya mini mu die nti o ma na ko bare wo ba no na wo ma na nto aso anye genu etu ba ni ya wo ba asade e bobo so me ni ana sofo wada roma adwuma we ensem fata wo na se se so wo die wo mpese obi ko be ha beti se ye ya wo tia ma ni gie so because wo yo ba na wo die ni gie wo sa e wo ni
2: debi
0: nana eni mu ho na edo e chi oni mi nko obi da bye wo hu ni se gie be na benya
2: debi enye pa
0: Shetama wo yemu atim na woko. Nana ya ne ye kan wo musa wo no ni party na by ento. Ye Yakopo sa ma se nya e ba ni mpie no. E fatu na nana enye bad. Ente ni gie bey. E na obenya. Ba wo no be ma ne de wo nya ni gie wi. Etim so ni mu se okumu sunsun. Okumu oni gie. E bedumre bi no okra be free wo sa.
2: Okay.
0: Enti na da roma ni e kosui. Nana mo gie se wo de ne fa sa kwa ni so. Amasa,
2: with Matias.
0: Messay in your moa, almost who walked another brebe air cosso. Bebrebe air cosso. And noble who bear me be with trouble such an itchy. Sonny, my Bible said, a chew dear a bomb mine. Ye catch you what dear bomb my ya. And yes, will be a walk of funny banner yet a chew dear. A ye musu dear. Say, a man penny for bets and so. You're my hammer by what bay. Nanado by, yet a subo bono, Bahama by. Ede subobo ba wo mo mudi musuo ka wo man no subobo ede bo wo side we musudi a echi wade a esei wo man no ebie ne roma hama wo timpo bi ni sode ho ni so be pija wo man gana ba ye no mani e musudi be ye de gum kro no ye de sei kro no ama ni timpo kro ntimi mpie ye bible say ye tisa chi wade e bo man du na ho bebo ano a ye nkan ho se be na du so fu mu Mese nyame ade hye ne nyame ma a sabe mu tie nwumre se sane ma ne ye chiwode e Kristo chini
2: enye kra
0: Quran kra ya Quran su chini enna tu ya mamle mu nu na nanam su chini enti ye besna wo mu sane mu sana se se e koso wo ye mai mu e koso pa na nanam fo mu nansi fam na aman pene fo mu ka bi wo fo mu nansi fam na ye mra sade no Si yetimi hu se obi kofa akola wonyanya age bi e osa pa ya fatu o ye jele no a se ya chi obi eni ye jele no a ke mujiri se eni menti kura se ye se obi ye wo ya chi no ba e koso
2: eni ye di akop parliament kura yan kosa ye hunu ne ye wo sign
0: we di enti na se ka parliament wo ye sele wo mo madaroma afina fireman wo beto ne ka na be sisi ni fie nya min sha ne beba Nana sa chetu wenche ni mansion producer to a funeral de be pigeon yes so mother roma asemwe de nuko ase edru wompo abaso magya tum ama yetu wa gana ha nyamedo ye yo se da asase ni bepai se di ac aman ahodo eso na me kai se obegya sabe ohene na wo jama mpani ye nyodo be wrum it yes re wo mu ye mpani fuo nimdi fuo nyansafo a nyamedo mama omen omom ka be wo mu anwumre na gufom Sasa ni emane die echi wade e boman omo so so kra wo kro yi mu na basa tuote se ama no me abeka ye me nana me da sin